Eske gon rezon valab pou fi a li menm li responsab tout bil gason an? Eske gon rezon valab pou gason responsab a tout bil fi a? Oui, nou konnen ke yon kesyon den la Bib ki fè konprann gason an li menm li la pou responsab a tout bil fi a. A pale de bagay la Bib. Lè sa pou to gen to bil. Lè sa tout moun trete non ti jou pa kom si pa gen kesyon de kouran ta paye, pa gen kesyon de gaz, pa gen kesyon de dlo, pa gen kesyon de internet, pa gen kesyon de bil machin. Et vine jodi an plein 21e siyèk, eske nou kapab toujou kontinye nan menm kesyon de la Bib? Te fè konprann gason an la pou l pran swen fuya nan tout entegalite l. Travis di gan pil fi ki pran ou lib. Depi yo bel fam, yon gason bezon pran yo, fòk gason ka responsab tout bil. Mèm gason ki pa d'akòw a reza, azite ekri nou nan plis 569-27-13-92-20. Plis 569-27-13-92-20. Di mo pou la nan emisyon a jwè.